0: Sa ating programa, Kabayan Radio, dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. At binabati ko rin ang lahat nating mga taga-subaybay, mga kababayan natin dyan sa may Southland na nakikinig sa ating programa dyan sa may Radio Southland. At saka sa mga kababayan din natin sa buong Otago region. So, nakikinig via OAR o Otago Access Radio sa may Dunedin. At sa mga kababayan natin sa may sa buong Marlboro region, nakikinig sila via Fresh FM. At sa Palmy, Manawato, nakikinig via Manawato People's Radio or MPR dyan sa may Palmerston North. So, isang magandang, masayang bakasyon pa pala. Isang last week na ng holiday ng ating mga kabataan sa elementarya.
1: Ay, kuya, babatiin ko pala ang aking George's friend na si Angelica. Happy 50th birthday, October 4. Pupunta siya dito. Dapat pala next week nandito ka para maging guest natin siya.
0: 50th birthday.
1: 15th. Hindi, 50th.
0: Yeah?
1: 50th.
0: Siya. Kaya nga, 50th birthday, nag-15 na siya. But anyway, sa mga babae naman kasi ang 50 nagiging 40.
1: Wow. Hindi halata, diba?
0: Yeah. So, happy so birthday, Angelica.
1: Next week, sa Sunday, nandito na siya. So, sana sa Tuesday, nandito ka para guest natin siya.
0: Mm-hmm. Yeah, i-arrange ko sa mga guest ko kung pwede ako
1: pag-guest mo rin dito yung mga guest mo para ma-experience nila.
0: Yeah, diba? Pwede.
1: Diba? Why not? Isa sa mga...
0: Ang mga guest ko is mga retired.
1: Okay lang, diba? Para ma-experience sila paano dito. Tapos may matanong ko sila kung anong mga ganap sa buhay nila. Diba? So, tanungin mo mga gusto nila ma-experience a radio tour.
0: Yeah.
1: Diba?
0: So, basta na, anyway, hanggang 15, so, 15 ata is Miyerkules na rin eh.
1: No, Thursday, I think.
0: Thursday na ang 15?
1: Kasi Wednesday is, yeah, Thursday, 15.
0: So, yan ang mawawala ng isang linggo si El Cap. Mag-holiday ako.
1: Pero dapat nandito ka sa Tuesday.
0: Yeah.
1: Dapat nandito. Oh, sige. Kasi nandito si Angie. So,
0: nandito na kami niyan Tuesday.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga ang ano nila, yeah.
1: Yeah, tsaka alam mo ba kung bakit kailangan nandito ko sa Tuesday? Kasi merong mag-i-interview sa akin sa Tuesday and gusto nilang i-feature yung meron silang video presentation. I mean, parang gagawa sila ng video na ikukuhanan nila yung mga ginagawa ko dahil yan dun sa King Service. So,
0: okay.
1: Gusto ko sana nandito ka para at least pag nag-video sila, masama ka sa video. Sa interviewin nila ako. So sabi ko, ay gusto ko kasi kasama sa sa video yung ginagawa natin dito sa radio. So kung
0: sige lang i-arrange kayan sa kanila.
1: Oh, isang oras lang, please.
0: So far, ang mga kababayan natin, isa din to sa mga inaabangan ng marami, yung impeachment trial. Ano gusto niyo
1: makakuha
0: ng updates?
1: Oh, sige, gusto natin ng update.
0: Pang 33 days na ang ating impeachment trial sa ating Vice President. So far, mga kababayan, hindi pa rin sila naka-establish ng talagang mga ebidensya na tumutukoy talaga doon sa Vice President.
1: So, pero parang nakita ko si Basti doon, tama ba? Lumabas ba siya?
0: Andon si Basti, behave lahat na mga senador, kaya nga Ito lang mga side comment lang ano. Alam mo naman dyan, kung sumusubaybay kayo sa impeachment trial, iba-iba ang attitude ng ano ng ating mga

0: Senator Judge.
1: Mm-hmm.
0: Alalahanin natin ang Senator Judge natin ay hindi yan sila mga into the legal ano ha. Kasi yun nga ang sinasabi nila ngayon. Oh, sabi ng mga Senator Judge, paano na lang yung mga senador na hindi wala dyan during sa impeachment, mm-hmm. pagkatapos makakabuto sila. So parang na yun. Isipin nyo mga senador, ha, ang desisyon nyo hindi yan ang gagaling sa inyo. Alam nyo yan. Diba? Okay. Kayo, may legal team yan sila. Eh. So ibig sabihin, si legal team ng isang senador, lalo-lalo na ipalagay natin si Rapi Tulfo.
1: Mm-hmm.
0: Si Rapi Tulfo, si Edwin, si Erwin Tulfo.
1: Edwin, si Edwin Bartolome.
0: Si Edwin Bartolome. Si Natali na tuloy. Si yung mga kadalasan, iilan lang ang mga senador dyan na mga lawyer. Mm-hmm. So ibig sabihin sila, for them to decide the right decision legally,
1: they have to rely into their legal team.
0: So ibig sabihin kung mag-consult, they will have to rely in legal minds nila sa kanilang team.
1: Yeah.
0: So ibig sabihin, it doesn't come from your heart, it comes from your legal team.
1: Mm-hmm.
0: So yan ang inaano ko na. So ngayon ang doon nung mga sa ilan yan sila na nagiging hostile witness. Ang hostile witness, kumbaga pinilit nila ang tao mag-witness kahit hindi naman siya masasabi natin na labag sa kanilang kalooban. But pretty sure, ang kwan yan, mga sumusunod sa kay BP Sara, number one.
1: Mm-hmm.
0: Yung kanyang staff.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, saan yun magkakampi yung staff niya dahil kinuha mo siyang, siyempre. Ano, di ba? Sa kanya talaga yung mm-hmm. amo.
1: Mm-hmm.
0: Yung kanyang lawyer, si mm-hmm. Attorney Pua.
1: Uh-huh.
0: Kinuha nilang hostile witness. Si Basti, kinuha nilang hostile witness.
1: Uh-huh.
0: So, una doon, sinabihan ni Rapi Tulfo, I don't know, na-encounter mo ata yan. Stupid witness, which is, yun nga ang sinasabi na unbecoming na comments towards a witness. Mm-hmm. Hindi mo dapat sabihin ng witness na stupid.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka, unang-una, ano din yung witness na yan? Reliable siya sa kanya. Dahil hindi niya lang mapiga ng kanyang gustong marinig na reason, sasabihin niyang stupid. Yung pangalawang hostile witness, sinabihan niya rin na nagmaang-maangan. Nagtanga-tangahan.
1: Narinig ko yun.
0: Hostile witness rin yun. Yung pangatlong hostile witness, si Attorney Pua, sinabihan din nila na abogado na walang alam. So, but very bright, intelligent yan si ano, si Attorney Pua.
1: Mm.
0: Makikita mo sa mga discussion, hindi yan siya nagbabasa ng kanya notes.
1: Mm.
0: Talagang bright boy si Attorney Pua. So, sinabihan din nila na abogado na walang alam. Si Baste, behave lahat. No?
1: Nakita ko, hindi ko napanood yung ano. Mas into showbiz chika ako lately eh.
0: At saka, ang nakakatuwa sa kay Baste, di ba, mga ilang araw na, siguro napilitan na lang nila, siguro isa lang si Baste. Kasi, kung titingnan nila ang social media ng impeachment,
1: mm.
0: nagde-decrease, yung nawala ng tao ng gana na susundan yung impeachment.
1: Yes, yes.
0: Nung inilagay si Basti, dumami.
1: Actually, ako, wala na rin akong ganang manood. Pero nakita ko si Basti, yun, totoo ba to? Akala ko parang AI lang.
0: At saka mga interjection ng mga lawyer, ng mga senator judge, di ba? Behave talaga. Pati nga si Kwan, parang si sino to? Si asawa ni Sharon?
1: Kiko.
0: Si Kiko, oo. Oh. Mm-hmm. Talagang ano pa, si Villanueva, ang mga comments niya, pati si Rapi Tulpo. Anuhin mo si Basti. Si Basti ay presidente yan ng ano ng PDP Laban na.
1: Oh.
0: Oh. No, siya nang pumalit sa posisyon ng kanyang ama.
1: Mm. Oh,
0: nga. Ah, di ba sa PDP Laban. Mm-hmm. So, yun ang nakikita nating mga kaano-ano na mga pangyayari sa mga nakaraan na impeachment trial. Mm-hmm. Dapat maano pa doon si Trillanes?
1: Umiksi na. Oh, hindi nga daw lumabas.
0: Umiksi na si Trillanes. Ngayon nang gi-decline siya ng ano, hindi siya dinecline. In-eject siya ng prosecution. Kaya nga ang inaano niya, sinisisi niya si Chess Escudero. Kasi di ba hindi siya nakapag-ano, hindi na siya naging witness doon. So doon naman sa kwan, gumawa siya ng press con. Mm. Kinagat naman siya ng mga ilang media.
1: Siyempre.
0: Oo, kinagat siya. Magpa-press con na lang siya. So ang nangyari doon sa press con niya, sinasabi niya doon na wala si Chess Escudero karapatan na hindi siya ipapatawag. Kasi nagtaka siya. Ilan sila na binigyan ng subpoena na dapat na ma-invite. Siya lang daw ang hindi nakatanggap ng subpoena. So ngayon, sabi nga ni Rapi, ang desisyon ni Chess, hindi naman sa kanyang desisyon yun, sa kalahapang kalahatan yun.
1: Yes,
0: at unang-una, hindi naman si Chess nagpadala ng subpoena dahil giwidraw ng prosecution.
1: Mm.
0: So dapat ang sisina si prosecution, kaya si prosecution ang nag-withdraw.
1: Mm-hmm.
0: Napag-isipan nila siguro na magiging ano tong kwan niya, ang testimonya niya.
1: Mm.
0: Kasi amlak ang kwan eh. Isyong ay kanina, kahapon, isinalang si amlak.
1: Mm.
0: Ang pinakamatagal na witness na isinalang sa history ng impeachment trial sa Pilipinas. Just imagine, almost a day. Almost a day. Pero bright boy din. Ang, ang katakataka lang doon na ang kinakounter nila na it's really a prepared witness.
1: Ay, hindi, ganun naman talaga. Nagpe-prepare naman talaga lahat bago ang ano.
0: No, ibig sabihin, 2 days, nilagay siya dyan eh. Tinilaga siya as executive officer.
1: Okay.
0: Before, pagkatapos 2 araw pa lang na inilagay siya, pinadahan din ng subpoena. So ngayon, gumawa sila daw ng... Pero may ready na ng mga... Yun ang gina-question ngayon ng ano...
1: Yung mga kababayan natin, kaya ngayon dito sa New Zealand, interesado pa rin kaya dyan sa mga nangyayari sa Pinas?
0: Very interesting actually. Very interesting. Kasi
1: ang ganda kasi, I mean... katulad ikaw, may mga katulad ng ibang kababayan natin na interested pa rin sa mga ganyan, katulad mo na sobra talagang ano, nanonood. Yung asawa ko nanonood din siya lagi na mga ganyan, diba?
0: Ang interesting kasi habang nalalapit ang impeachment, yung mga minority nauubos
1: na. Ilan na lang ba sila dyan ngayon?
0: Ilan na lang. Ang pinakabuka, ang isa na lang na iwan na mabukal din nun si Kwan. Bahala na magkapatayan si Robert. Talaga, atitiyan ni Robert talagang bad boy talaga, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung laking kulungan eh. So ngayon, wala, medyo tumahimik na rin siya.
1: Tumahimik na ba?
0: May kaso siya eh.
1: Anong kaso niya? Yung kay ano? Kay Bato?
0: Pagkatapos, si Villar.
1: Meron ako nabasa noon na parang umiyak siya.
0: Si Camillion yung
1: si
0: umiyak. Pero yung kapatid, lumipat na.
1: Ah, lumipat na ba?
0: Lumipat na si Mark.
1: Interesting.
0: Oh.
1: Majority na siya.
0: Oo, sa majority na si Mark.
1: Talaga. Siyempre, hindi ka napanood dahil busy ako.
0: Pinababaan pa rin yung, di ba? Pinababaan na yung threshold. So, instead na siya.

0: 10. Kaya na lang, basta bumaba ng threshold. At pagkatapos doon, si Mark nakita na doon. Kaya nga, unexpected na daming nagulat doon na, bakit nandoon na? Si Camille, payak-yak pa dito. Tapos ang kapatid, sabi nga ng mga ibang comment, umiyak si Camille kasi iniwala ni Mark. Lumipad na si Mark doon eh.
1: Talaga ba?
0: So, ngayon.
1: Interesting.
0: Ang kumalma si ano si Cayetano rin. So hindi nagaano naga
1: hindi kasi kalmado na sila ngayon dahil ano alam mo na mangyayari.
0: Kaya nga may nakahain na rin ang kwan ang kaso may sampina na sila sa ano. So ang sunod niyan ipupursigihin na yan sila ng ombudsman na katulad kay Marcoleta. So si kaya pag hindi ka sumapi sa kanila talagang mahihinog ang kaso mo.
1: Funny ano. So, nakakatawa yung nangyayari sa Pinas kasi sila dating magkakampi naging buwag-buwag na sila talaga. Anyway.
0: So ngayon ang assessment, analysis sa ano.
1: Anong analysis mo dyan kuya?
0: Pagka in case ma-impeach si Sarah. Pag ma-impeach si Sarah, andyan pa naman si Basti. Si Basti, qualify na qualify talaga ang ano ni Basti. Kaya kita mo, kaya behave sila lahat. Si Basti ay nag-ano. But may isa pang strategy dyan. Before matapos ang impeachment, kung magka-ano talaga, pwede naman mag-resign si VP Sara as Vice President at mawala yung kaso lahat.
1: Pwede rin.
0: Oo, yan ang isa sa mga ako. Pero nakikita nila sa prinsipyo ni Inday, si Inday, hindi yan ang tao na sumusuko. Oo, palaban yan.
1: Nakita ko yung ano natin, yung live natin ngayon sa Kabayan Rage, sa FB page. Ang ganda ng kulay natin, green. Green and yellow. Ayan na, dapat pala nag-uusap tayo. Kuya, nung susuotin mo para medyo maganda tingnan sa live natin.
0: So anyway, pasensya, hindi ko mababasa lahat ng ano kasi wala na palang lubat pala tong laptop ko, hindi ko makikita But I know na maraming sumusubaybay sa atin at sumusunod sa ating programa. So binabati ko na lang, ipatuloy niyo ang pag-subscribe, pag-like at pag-share sa ating mga ating live show. At kung gusto niyong mag-interact, just leave a message.
1: Yes.
0: Para makapagbigay rin kami ng kasagutan kung meron kayong mga katanungan. So,
1: and sa mga susunod na araw po, meron tayong mga special guests. Tayin lang nila. At alam mo ba kuya, kanina bago ako pumunta dito, nakapag-meet ako dun sa ano, sa community engagement advisor ng ombudsman. So nagpapasalamat sila dun sa interview na ginawa nyo. Kasama mo si Jackie nung in-interview, diba? At saka yung help natin na ginawa sa kanila nung ano, nung nagkaroon sila ng community engagement workshop dito.
0: Yeah.
1: So yun, medyo mabilis lang yung pag-uusap namin kasi gusto niya lang magpasalamat sa atin. Nakakatuwa kasi galing pa sila ng Wellington sa parliament. Kasi sila yung ombudsman, diba? So nagpunta lang sila dito para magpasalamat sa atin. Very short lang. Pero yung kaigihan ng pag-uusap namin, sinabi nga niya na kailangan pa nila ng mas madaming community engagement para malaman ng mga different communities dito sa New Zealand yung role ng ombudsman. Diba? So kasi iba takot na magreklamo pagka ano.
0: Yeah, tama. Actually, after sa interview, pumunta nga ako doon sa kanilang workshop doon sa nakapag-attend. But anyway, wala na tayong oras, Diyosa, at maraming salamat ulit sa ating mga kababayan.
1: Wala naman tayong oras, meron pang oras. Sa'yo ba? Mga guests mo ba yan?
0: Hindi.
1: Susunod sila.
0: Diba,
1: meron pong ata tayong kasunod na program. So, lahat mabait si Kuya Alfie, so bibigyan niya ng time para mag-prepare.
0: May prepare. At least may 10 minutes sila na less than 10 minutes na lang ay. So, yan. Kita-kita tayo ulit at abangan ninyo ang magandang guest namin sa sunod na.
1: Martes, kailangan nandito
0: Martes,
1: ka.
0: Martes,
1: dapat nandito ka.
0: Dito pala ako kasi maganda pala yung ano namin ang guest.